0: 89.3. 650. En todas partes. XFM 89.3.
1: Kaya am go odam niyo. Pagkay pichib go odam niyo, guni og Korean kan buman go odam wirari ka Mexican ralamo ligyo najeri. Irji am go niyo na miya Korean hishamat gyo nam hanukan. Pagpichihimiya ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na yapum dunya Korean ya na paituka mumnein guni og kutun chura gyo na aishim tumhach mehik. Another 13 ban go agosto muhuk 16. Flin 2026 niyo kish oho gyo na ban hishchumato. Pagpichitagya vaik w.inali.